0: dalang kang suping kang wayang.
1: Wayang kang suping kang dalang. Hiya klirek

kandun niya kanungagungan kasat niya eh. Ano pa niya pang ina?